0: Nyamena ochoso ochoso osi oyo mu a omohwe na kitwafo na omo omohwe no ohu omo omuhu no sa ohwe nyame abede adena obi ahwe nyame no ohu no na de ohwe nyame ohu no oyeyim
1: dabi
0: nyame yeyim
1: dabi
0: eje wo wo opane awo yenti na nyame men bwane kuto letimiti ti ene yakopote
1: yes
0: sa ohwe be nyame na ocha ni awa ye nyina na kache wadi se wadi kumi mabu fa me mfu so ni memla tu cheme
1: cheme
0: na cheme wakwaya
1: oh Jesus
0: wadi yonu kwa fose obetu
1: amen amen
0: sugwe wadi so
1: yes
0: obetu
1: amen
0: shisho wajin kwa
1: na yes
0: shisho wajin kwa
1: na
0: krabe me
1: amen
0: shisho wajin kwa na krabe de
1: amen
0: and you do wase shisho wajin kwa na krabe me unu butu
2: shisho wajin kwa
0: na krabe order forward di ame
1: now.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia ye mia. Jesebi

Aha. Eti ani awane afia mankwa tamlakuru. Eh tamakuru. E kama kama kama kama kama kama kama kama kama. Ena enkomodie yi wamne shes wo JPN no no e mamkoma nim. Na semkuru ya Ghana dishie bi enso akasa fa ho se. E kwoba ne sa se wo ba ekofa bibia enikwa so wonom no onom a